0: Unenge mwaita negeboishen Kenya koleweni mwaitab Sawa Petroleum Jelly kobun Pwani Oil. Sawa Petroleum Jelly kogochin bortangung kunget kotangus ker ilegerib magatet kunget kotangus eng petut agetugul. Sawa Petroleum Jelly kobitunat eng duget agetugul nenegitinin anan ko supermarket agetugul. Asina chechang agobo mwaitab Sawa Petroleum Jelly komegosan yerchite tuteta mwa eng MFM.
1: News Sawa Petroleum Jelly. Sawa moisturizes and repairs dry skin like no other. Great quality product from Pwani Oil.
0: FM, song of the hour.
2: Heteseta, noto nengalalutik yoke ngi nyoro na rap kosita ngu ngode ngalala njine ndaika mbili kwa Magmande Studio.
3: Rap kosita?
2: Rap kosita?
4: Kwei kongoi kongoi mbrai na kao wu no ma jang jo mwe tetu tip jo gera ne choko mga lega bin ODM kwei gaman kitorji gei ulugiri gei lupunu torite amung kot konam gei kota bin nyanja ako ne blemek chu kwe gita keng amung kwa kikwaj mbrai na tono kekwe chito ne tuitos mi chota tukul konam min ngajaret Grupi juta presiden angin alik utek koma ulen sergali amui ijerupi jutukul amu mami otia mengemoni mieme tolatukul gocop ketio presiden alang alal cinta itu piju kongete Hasan Choyo aksun alak tukul kutu ijap tukul koma ada timin yagene amu tin yagene bi kie ngoti kie coba tago tien Arab Kuske Jackson Arab Kuske akwa isyakalak suka bit kengo lojing ngoljontan ni kesiap koma sih ada maka kesiap tiarong goli, kesiap kong asis, kogi kiki kapolin kong asis, kumil jajang. Ngore, ngwawu na tiat kore, amu biju, ingkan biju. Sige rewe siyoy in kolen, kimeche gawin begu ni, koka na ikule jita ne urbe yuata presiden, kutunte lele no, to kumeche ngejere no po presiden. Kogi rama jugu benju kai turu rawe tu ni, kage rane meye kemer kwe tku no to, ke haiku no to akon chulak, kage so chache che so yi, ke so je kapesa, Imo ni nyo ko nyo galiet ken nam bo no te ni ton no bo ni ta chok yo chi chok ga mo bi jo no lo tu jo bo yin katiba man no lo tu jo ko ko so bindo a ko kwe ko te ten ke te siete ke o chi bi ni manda ngo ti ko no bang nya ko ti ni bi ngale ke chan o jang lu me jo a ko ti ro ga je lu me jo ni gala ke ko ngoi ko ro jo ba ndu tu te jo te te ro ra ne go ba
3: ngoi cabeza arab ko sitan ci aga to le manyoro na fasang betabran si sip ke gone ning betut na tan bagaron chang big ce ka ka setam ng lia ga nam gang lia dan ko sigi gone na fasang betu na bagaron
2: nang gesam ke mande ne studio ga ga bang mnyong eten lo wasai ta man ga ginge sere gonyon ki aga to nemni en betu na bagasi ta boy
3: e gore na idu na rab tanoi betu na garara

0: Liberty Suite Star. Lomunya, Tia, not in Gagota, you did to Tin They go check so called Jago Sir and Sai Tanwan. Gonga missing any not in yellow and get a shit number one. Not by my firm. Get a shit named Doi Amun and Yended Kong missing. Good morning, Botia Blood.
1: Good morning, Ujambo, Boreas, boy.
0: Salama Cabesa. Where you go, Sambamba?
1: Mimi go Gangari.
0: Where you go, Chonjo?
1: Mimi go Chonjo. Ganget Gumye.
0: Ganget Gumye.
1: Eh.
0: Agi Yong Gumye.
1: Aga Yong Gumye. I got a tebe nge ole yi.
0: Yes.
1: Ndi onge nge di masubui.
0: Hmm.
1: Ogo keba ngane siwe ui kibarwa.
0: Eh-eh.
1: Agit kibarwa noto.
0: Yes.
1: Kume nyoru kibarwa.
0: Ah, yege nge di isame kibarwa ku mate nyoru.
1: Mate nyoru se nge sore nge kibarwa sindi.
0: Eh-eh.
1: Gamusa ngolole bibi keja ngos nye che kupata na kupata me.
0: Kibarwa pata potea.
1: Pata potea.
0: Eh-eh.
1: Kwa na iwe ma. Igori nyoru chita aga kule nji nyoya iwongasi.
0: Eh-eh.
1: Kome ayi gasi te?
0: Eh.
1: Korgeta gasi te ko mele chitangi tiage?
0: Eh eh.
1: Kul ah, kuka utwana lenji ngamal bani rai.
0: Okay tar.
1: Okay tar.
0: Ai. Aleni atwan chage.
1: Okay, okay bat yasi nye gitira.
0: Yere. Aleni atwan chage. Ama wek da mogombe, ama ngwa ko nwe ta bande.
1: Ngamani, kwa ni wendi asi nye ko gebele chito asi nye ko hausu erati gasi, tanai tinye ne ayai.
0: Gole ne, mami ngala ko ni hichu.
1: Kone, go kwa lo to macha ache ngita hii, na iba tuwa ngitira ni na maiso onde marure.
0: Kamye hitka hitu hii.
1: Kole, ne na ano mogombe teni ya?
0: Ha, na mwe unai.
1: Ile nji, so ile gula ka miuni, kole So oge bwate nye ile gula ka miuni.
0: Yo, gala.
1: So oge gine teni mbarete.
0: Ako ga mange. Koga ngo chele wani ile na testa amalia na re njurjangwe ni.
1: Ile hii. Ile le nkukur ge chunchu dosi man. Abade squeezy. Ki kuwa ya kubogombe.
0: Gena mlai.
1: Gena gele gele doye ngu. Ko uina na ugile boinditi. Ko miambili.
0: Ehe.
1: Umara ge ingiril nigane boinditi yoku somo. Koke ngensi ile 600 ne.
0: Ima ya baka lache guget.
1: Ima ya baka lache igeri ile ka aluba jugo babi tiye sugul kwa ka drombo.
0: Kwa ita kule aje mami ngala beit ko soso.
1: Kule njini ile kangeti. Koma itu sige. Eger.
0: Ehe.
1: Komo ogero ogero ogero li.
0: Ehe.
1: Obaro ogero otari kuli. Ah. Uye. Awoko. Ilot kwa mwai kwa nablo chan.
0: He?
1: Komo mwai waka nene kwa nyolugu yo grabi nige. Kwa nyika nyola agoro ondiskora. Sabiru si moito. Kutgo ya agoro ongora ko sawa. Petu na mago le ya agu ko sawa.
0: Rara jib. Kawe kapesa.
1: Ye. Ye ne ya.
0: Aki kas uonga nyomugule ldomi ubogu tundo.
1: Eh.
0: Kapiti ya zumegi, mege nwa inerechi, wanyisi orori ya naingeta. Pua netu kukutukul sabarita genge, negasbo ikuna.
1: Aka temoa itana.
0: Kale yo leni ngeba gas, mami ngala.
1: Kwanyo. Aki uanga, ke ngalale.
0: Kwanyo. Aki nde jego lalange yue.
1: Jego
0: ite.
1: Ima hivi ya zim nekwa ka.
0: Misi ya koro yiko habi ya. Ale watuwa na.
1: Mawir bande.
0: Mawir bande. Ay, me bande ndo Ali ba dige.
1: Ika kangeti. Mi tembi go sinye. Ogo mi jita sinye. Ne koko go sinye. Jiso le. Ni barani. Ogo ni 600. Lagini gori itar. Kole kabro. Agir go wanga. Ni tem go giti gini.
0: Nam yaine.
1: Ika le mi biga sinye. Jo chu. Jogi go ba isi. Mbik vi bai.
0: Aju muka ni.
1: Ose go ger go le igi tene. Sa isi.
0: Aju muka ni.
1: Kole agero kwa ni goiti nye chego miyano. Obi chasa woko ngala alwe baya.
0: Na mwaone. Anwai lakini ya atuwa li ge kwang.
1: Kele ibu rusili.
0: Apereka ni ipo laja na meitandre.
1: Agi le toro olen.
0: Na mwaone. Ani tuga anu mwoye kemi yola. Raketes. Aga le tungewe kwantu kukyoki nyeke. Kwa zama eno angiki.
1: Awe nene wrong direct. Tuge. Ngobese ngibuli. Na agari choko. Chaget kana nyu ka bu nyon jogi aga bu njani ga tinye
0: ele na gas ti dare ga til
1: sa nyu na ga bi de gdo ga ga ibe abira ga mo eta tuna daro le ga dar mi asita igyo ile ga tango anji toso
0: ani ga ti bi ra ga ji ga sta ite jo ke we ya ji ta ga si tuman la go le na jama ta le banira ago ga mo mo on ka ni no mi
1: ka tanya alu sko to mi mbar go le nga nge ta yi amai ge go si ne
0: ni mi ga si lagine
1: mi ga si lagine
0: Mali banira.
1: ma lubani irago le inot ko sana kinjigo anagule sao gumi mbande
0: pangana angoro
1: ee sibi mua wani singa munga na kani lele niye miga sinao maya iwane ilaga miu kuma kange na le kura olimbare koko rinyonge ketare ni otane
0: le si tega ni lewe sige liana na nyungune
1: akile ah
0: kiliana ni mienge kine totke ae
1: kino mi mbande ya kimani yani obi choto na nyungu tipe maswali maswali ti ala kwa niki mwang niki mingi no itene la kwe no
2: Big up college, on Gabetta, on Gigitago Silve to Segana.
3: Tab Sinai, you talk in Nagan, Olay Mood Eaters Nayak.
4: Much of a game would be your sober. Yummy Machito, Mommy, I tell you two years.
5: Kini tarite ga ta ga na gi ne sera ke ban ku
6: bi ga ban ambra
5: be sha ga campaign lagini ngoi mission ga bi re mi baisho ne ke me jese ne ko saru
4: ngalek ke gi ne dinyu ko ngalek ke je ne mok pomu ngalek ke te je bi ngalek ke te ja go tuju dam ne ge
7: ko te be me kar ra ko do la onge na go ke jo be mo ne to lo sho
3: tepsi na ing ema fm o mite na samito ak dan bet mawaya Boy in Emo FM in Inyego Store in the New York. Internet Agosubet, Negiro Gonet, Engabre Tuntibagol and Jean, Kunoto, Angotit Nyangolion, Anagogerengusuke, Acta Tutik, Anagogetishon, Irutech, Eng Media Max Network Limited, DSM, please. Korobet Netai, Kijabe Street, Nairobi, Anagogetishon.

0: ye ngalego ja retsa magetse ngalego ja retsa na bala de go sa tsamo tshe go serious ai sogol te tino ter ba busa te beta ba ni ntse go mo fm ke tsirele ntse go le la go ne nyatu go kura tsere klemo te digital man
1: e go re na yue tap kap chinga gipsal be gipsal water gipsal maji munyewe
0: ni mai ga pika mande mot ko le ni retsa ba raida go ne tsan asra bit ke be tugul ba maja en beta ba ni mo fm bola sana jorwa ni retsan matinge sirbig mot ko le ni retsan ba samuel
2: Gimo aki salve ki salvota o muneo
1: kija mege
2: ile matatu ni go ni le mo go salva sota kana go mo go sota jegu kangeti ni
1: wei
2: jamege liep ko bet pe in go kangeti ane go neite go go su mo go neite ki le mo
1: hey
2: kwane kwa gimeiti ndet kapisa inne kapisa isi kwa gimeiti ndet e giboe inge ni ongi bale giboe
1: angen angen
2: gimeiti kwa genge
1: angen
2: kwa genge tongu no nane kwa gimeiti ndet e ago beliot kwa in beliot ina kwa tionda nyun aga aga ni babasi go gilemo
1: he he
2: gitar mungu nga lechu genyi gita oka se iko logo no gitar ge mungu inge de mungu kwa marwe
1: kele gitar gano
2: Gitaro ko puyeto no ndul gangetin ko koma ka mo unyo lenin be babasi ko mi je babasi ko nai ko leye yawe ko nyuan ago nue in ka mugure
1: mugure
2: ko ba tie bi nyune isi je mama ne nyun ko bo ba yon ka ye ka sinye mururu cho no gita ina le bo ba e bo ba tie bi nyun ago ye sunne na gitio gi bo le gitio gi
1: ehe
2: ta bo tin pichoto ni no ba tie bi nyun go gi ben mama ne bo i nyoton so go ga gere ga gi ne bo te long sa ha o mi e chi si ka bu sa ga bu ne chi ne bo i ga pisa in pasto ne bo ri chi chi burge a le ni bi ga ka ta ro go ni po le ni e pichono so gangeti nangi tyogin pichu angwa na ut mute na na me goroni weldo ne je muti agin gi chi jogo baba baruso ka ga tok ta chom nyono tok ta la agi go tuang gora i mamu utie rara glege ni ot pita gu dundi ze gu to nakta ni lul me genyu ago le ni ni kabisa chi re chi na enge bu agu go mbat ko utio na ki bosi si de ago le len tu gu lo ti mi nang bare wezi li eri ga ti Sarigi itama na rata mzito gile mogo tindo in o empire na ngado de ke mara ko to cham jo ba mi ko ko magi tu ye chi ni sige ko ngeta genge pe tu ne gara ra kongoi
1: kongoi kongoi azante
0: kongoi kongoi mi singe ni ane tan agere la bate ronaldo
3: ko le ire mo
1: yei
3: inga ni la ma ba si de to ga ger ko tin gara u ang le ngoni ko le jebyo se ni ko ma ba si
0: kabeza
3: Guna ko laptani yo ala kitab to no ni
1: Gele laptani
3: E laptani am
0: Kabeza kabeza Kabeza kabeza Eman
3: Nota buana ko tuan gara man weli no ande to gile laptani ko ngete ni guni nota une dilu bete ni goben kitio ni werta ba manyu ni tani er guni ana mega nyak pitri de ndaro tu ta ko chirta blogo atiote lago kyu kela ngate abla ngata brian seti aki insindia agare ni Agini wek le mo mena utien kora in chuan nebo miga ak tukuli wek
1: Hey!
3: Ile kokas kete chuan nebo ye mo epe mo amungi tuye ke kora o mako si laptani kongkoy misim kwaana
0: Kongkoy Kongkoy misim kongkoy misim umo unen kepe tsa nebo so kwe ni utan agere psalpe oile kago in raisi ka besa nguni A17,000 chua iku boksi iten ay nonendi agi magele ne Ile wen yi boksi ne iku atele mira mini chu
1: Kaginda 17,000 boksi iseko ayin
0: Boxi se kata chemiu.
1: Mi boxi se kwa yengu jika ginda 17,000 niwe. Ing number one awe boxi number six.
0: Mi boxi se kwa yengu yung boxi number one awe number six yung ginda 17,000 awe chenge big poko leng.
1: Kaso, ing boxi number one, boxi number two, awe boxi number six. Kwa mi boxi tiwa nika ginda 17,000. Elibu ishekta manakti sabcho.
0: Lewe ni chenge kwenye otari. Ni ata bari tanga menyo uru message igetia. Munchu ichenge kwa labini kibibarak 17,000.
1: Yes.
0: Ichi ile ne.
1: Ichi ile star 441 ash. Namu kumye. Igire ngi ichi ilgo rock star 441 ash. Igire ngyotok. Kagibangan boxi number 1 agoi number 6. Kumi boxi nengi yatke yogun 17,000.
0: Kasi yuto kumye.
1: Star 441 hash.
0: Star
1: 441 hash. Iyote boxi tagenge.
0: Ibuati ilegi yote 19 shillings. Anani yate 20 shillings. Igire ilegi choki.